اوكي مونده كينج ومن اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي kali mwebale mwebale mwebale mwebale mwebale ahantu ni haho ahantu ni haho embera ni yegyo type ni yegyo like mulingo nkogwo tukuja kutamba mpora mpora mpora mpora mbagambia zikire 26 za karaba saa ya muenda na bwekyo tugenda kwechulika omusaha ni yegye yegye yo ya zija kuba saa 10 na nemuze nyini Nyo ni ngamba wewe, no wali maharungi na wako raki, ataha. Nya, ni ngamba kane yongere yo, ngene gire ngene na chikuwa chakanya, omulingo gundi rundo ogu wakono. Na wekyo iwe, burabo ni nambiroli, mbagambi rege, burabo ino hukwati ilwe, yuguma. Yuguma, because, embeane wengere ziri, obeota kieta goti. Baitu habo gamba, nti embeane zinengezi kukesere mu, za kuzingiza guma guma oteteka mu stress okayira likira okuja kufuna mu enkenyera zindi kandi nkugambirege nyagamba oyine kuba noyibara wenka noye chinchura no gamba wewe ebyo mukaza labanta bwe ndo musajja ntabwire ukira nga kwate ekibali kiyekitika mbangu wa runde akantera hati chinda akora kangire chai nyo wangu muna kagufwe baitu ndiinde eide mbi because you can get a kizibu oba ino gambo kwenda kuruwanisa kumara e kizibu nolete kizibu e kindi jo nikifoka tagali Ujia kwechusa kabiri, onagire ila kesi nundo msango. Noleka nobona wana na ekio. Apasaba hile wachuli hile wana na hali ya butahara. Hatika andi unogaruka mkubona wana. Oba hilo takiete kanizi. Nguwanda kula mki hawa nyuande bangi nyuena. Na mbele mkano mbichukabi kwa wakana hona. Iwe nogamba ngunyowe. Ledio kagadi. Niyo redio nyesiga obwebaza nobumanta ongero chigambo ekindi kiona ekyo mbanki asire mbanki teire mkura mkize webale mwebale kuba ante kaniza bainange ngonza kubagambira abauliza barungi abanyakula heru woku na mbele hona hanu kagadi na heru ya kagadi mutinege muno kandi mutekemo kinisa abantu abaramukiwa bulikiro ha redio because Tibiri byangu tibyangu hire. Mazima tibyangu hire. Baingi muno bakutoza chance nkezo. Baitu wala kwesanga kilo kini babamukira nkene babamukira nkene njuro babamukira mwezi mwaka. Hambe hao nubekani babaza hui bara liya. Yogo mtu nkogu mutinile ka hakimu. Muno. Tubatembesa za mabali, tubatembesa mayinja, mwali ya so, inywe na mwaba very happy because we are. Iyo tine kintu kyo mtu kuikara ready yao ni bakuramukia. Bali ya basaija bamano oku, nabakazi bamano oku, mubiaro oku, mbikaro bikuwa ukano oku. Bali tunwa ready yao hanuchari, tibagira wade. Oba na mnyuani nogu. Nomu wakiru wakubugamba. Naka nkuli ilo nguole haredi yo. Na weki haba ine chance. Na haba ino mugiso ogo. Ogo kufunaga haba kubara mwiki every day. Oba hakiri mwiki mirundi nkesa. Oba rundi bulikiro. Inyo musime mukama. Kandi abantu bange banywani bange bagenzi bange nenye mubatekire mungi kitinisa mugambi Liyali. This man ono lero wewa kuzireki ansingire ho ngonza kulamukye nganyani yange bamweta mchunguzi kiomaki ya Yesu mchunguzi Matia owakagadi sabuka wunta hapo obukama obwa natwale igombola lya kagadi elimanyule nkakenga mkulamukize webali Webale kubante kaniza, kandu webali nukugonza,
radio onda mukize na abandi bona abanyakuru mbituweka byoko hona na mbere bakali nikuo omubiona mugurusu wangi matiyandaura

ariko bagamba kuba matukia bobo tankira kweba yebera ino da kushika kabangitno yongeza kando bino bongera kiyanga nuka kusimba lingara ereke kumwa itura omuturo atoka abainange rekante kanze ndole mulingo nda kitandika okyanyinki akara kutekanza kurwa mulingo nda aturamu eh niko.

0: Okay, umuliza waitu wakaga dikibale community radio kienda nemu katonyeze musanji fama radio yenkurakura na habwa maka hamune biyaru. Studio ndi kibuka Benson kandi kiki akatanwe kirungi okimanyira obwire nkabunu tubantu ijana programu yetu ndikie ngendiruaho ya bagurusi. Hawa kirokinu nyino mgurusi wange bizibu Elijah omuntekaniza ya kirokinu umuliza waitu omurungi. Kandi kirokinu omuliza waitu omurungi tukwenda kuroraho kiri. Ikigambe kikwatagaine no kuahura ebintu obwire bunu ho kuahura ebintu hali haingi butugenda sente bakuzahura mu banka kusangolie munsa hainemu abandi bazeta mane pasi butugende ebyokulia nabyo binengeri bakubiyahura mu kabada bintu ki ebyokozese ebyo bintu bingi bine elia amahuro gabyo umuguse ja kutugambirira buli ebintu babiyahuraga nka kandi babirindaga bata ukuru obwire buno nengo yinazo zine hambali hali bazahura nenka ito nazo zina hali bakuzahura buli kimu kiona kine hambali bakiyahura kirinde kurungi kitasisikara hati omugurusa ija kutugambirira buli ebintu babirindaga bata kandi bintu kibi balindaga bitasisikare bayahuraga omugurusa nike ija kuba natusubura so utasisa bwire omugurusa turamukiyeho.
1: Wewali mno mnyoro Bensoni kandi nukuntangira msidio. Amawara bizuwe raija salonga kiki. Hamgurusi. Hava gurusi hava umadistrikti ya ito yonu kibale. Kagadi na kakumiro na ngeri yegele diere. Na wekio ndahanu hawa ikigambi kia njuhiru wekio. Okuwa huru okuwa ira ubano kutegura kuli mumu. Ingonza kwa mkiamu sibe muta kani mwiriru muta bahuliza baitu. Nyuenda mara mkiza hamu wakusuliza ambeho za KKC. Kitio ni ingonza kuganyaho na abandi ya watuungiri bizu biyabu. Na mnumunumu kufuerwa kandi na wasemele ilwe. Na buwe bari kusemele. Mule kio ni inganya na familia yo msomesa waito ya tusomesaga kahundu miyaka yenkaga ne etanu. Kumunu hundu kaga ne etanu. Omugenzi kintu John. Aba ya somesa zaona ni njera ni mwijuka. Kanda nyawendi yo muhalabu. Mahano munu kufuerwa. Kandi retired teacher ogu. Antugenda kitulesire. Ebintu ebiyahura bwira. Habahoga ebyokulya.
0: Ebyokulya
1: ebyo babiyahuraga. Kandi nebyokunywa nibiyahurwa. Abantu nibahura engoye zaabo ezibajwaraga obwire obwo. Nabali baina embugo bazahuraga nabali baina
0: musatu enkorugoyi
1: naye ningeye yahuraga
0: ego
1: kandi zindi embugo nibazahura habwe miringo yazo oba mukore yazo na munongo no mukuzika kandi okore mirimo endi yokwanikaho no kukora ngeri ya ntimbe bazahuraga izo nazo nibalindira okukora kwezindi kandi bateke zindi ubwiro buharo sente nabantu bayahuraga sente kandi inyuma haro biriye byabayihago munyanya munanka mumayize munyanja nababyahuraga byabinde mugaso y'ubwabyo zirinka sente zo bwiro gwenyuma muno kandi abantu bayahuraga ibikwato ibintu bibakoze zo maka no bimenye ibikwato
0: ibintu byokoza mu
1: maka kisho mfuka
0: Sefuria,
1: ebibo, binaga, mtamu, bakuli, ebintu nkebyo. Naba byahuraga mulingo gwabyo. Kandi bagaruka bahuraga n'obwire. Iyo mayengo n'obwire bwahura.
0: Obwire?
1: Okusakunyahurira obwire. Obwire buti mbwahuri inanka. Niwo nkulinda hano. Kimenyiso ine obwire bwengeri okozereke.
0: Obwire obulaika bwareje kintu ekindi kyona tokikora obwire mbwahuri.
1: Obwahuri era ijogo. Buno obwire nibonda abaza nawe. Kandi nibahura n'insita.
0: Kwahura ensita.
1: Bunda kugambye kigambo kyange n'ukyahura. Okigambye inyoko zereke.
0: Okiziki.
1: Nawe kina abantu bayahuraga insita na kwali okumuha mulingo. Iyo kuahura. Hati, ebintu ebitu wa yahuraga biyabusa. Baina kigenuwa kibiyahuraga. Mulingo guwabu. Hati katukuende hakuahura kwe biyokuli.
0: Ego.
1: Numanye biyokuli ya nakiro kinu wa biyahura. Na abeira baina ngeri wa yahuraga mulingo guwabu. Kandi wa biyahuraga kusikira ngeri bikuraki. Ngeri bikuisana. Hati hawa hoge nguli.
0: Enguli.
1: Enguli na hati wa kuigamba tuwe nazo. Bakiraga kuziruka umubihururwe byamani bino bibigo bibi kwatanjo
0: bikwezinga kurungi
1: bikwezinga kurungi muyiru wabaha mukamawe ibintu nke ibintu waruke ngulie nkoto kusikiroli ibintu bibya ine na wikyo e yali emu ikintu kimwe cyabakoraga ki
0: umubayahura mugabe bitacyumbire
1: bitacyumbire
0: ego
1: ibyomere hati mbata munke bihimba nke byo natamu
0: ubucoli
1: umugusa
0: binyobwa
1: binyobwa kandi binyobwa bagarukaga no babiho muri ngo gwabyo ebikuwodo kuma iburyo abasumba batakakanyira abantu bataina kuherengera uri ya ryo mukayi nabo iki urubenga rwake
0: ni rwo mu ibaraza
1: na yahura na nateka kiti na ruwemereza mu wanyagwo muzigati ngaho bakanyima abuhira mu binyobwa byo bangeri ya bigeganka bisatu bigeganka bina hakiyogo nawe yabahoga na yahura baito kiro kwindo sawa ko byahura
0: abojo bakubitwa
1: abojo bakora ki
0: ni babitwa
1: ati natekaniza ukurya natekaniza no kubyara kandi buryo ratundu uraguzara manyeki butoyitoto ito bana bo mukyaro najya nagura iki kopo no bamutondorera uba nagura akayibobe kigego be debe ugo nawe yasoboraga kutunda kandi naguza abantu nabwo kenguri bazombekaga mu muringo ngogo abantu bagiyombeka nayombeka ngeri ya kaju akakozire kurungi na homa na siga no busa nayo yabaganguri kandi abenyuma muno bali magana ebina
0: ebina
1: naya huru mkiina hati niyeba na yunguli
0: na yunguli yo mkiina
1: na hataye bintu bye hati uku nao na yahura
0: na
1: irinda muno na muno muna amali nkembeba ubundi ni mpuku nkezo nazo zabaga nikoraki
0: so nikimanyese ira umuntu enjara kugwera abantu kyabaga kiziwa kuba bahuire
1: enjara abandi yabagwiraga batakoraga nakirukim umuntu atakora no bonana na agweru enjara kandi naba nebyo kuri batakumara hati abandi barukage bidukuru ikidukuru nikisana nke kigega bayito nikijyana nikibake kine nyisana nko inswa ngeri bage bumbu hati nakyo bakirukage ikyo ibidukuru babitamugwa imikubi hati uri araba ine mugobegwe
0: hayine
1: inswa ubutuzi mikaroye
0: na
1: yahurum aho nzire kipoli na tekom aya magitage nago nagatekom kidukuru ubu agatayiro mukasisi hati amagitanka ago bagahorwa mukasisa kyonka na tanka
0: umukidukuru
1: nacyo ni cyahura ibyo kurya na muno muno bikujya kwangwa okuribwa babaga nebigega
0: ibigega
1: ningira hano umuntu aga yaita hano museum
0: hadi bikasigara museum yaburo
1: liyebyeira yo yaburo byeira hati umba atamugana haye nsano uri ahunzira nsano yasegesire
0: nateko
1: mu
0: ngenya kwija busama manya kusekura manya kora
1: bwo bwangu bwo nsano irimo nakuriye mu kidukuru kirimo amagita harimo butuzi harimo yoswa uvarimo mukaro na chumba bwangu bwangu abuko gwa kamwahura ubwire ngo anja kwija yo kiro kiti hazi no uko ayahurira ubwire umugenya arayija bwangu bwangu uba muko uba mugeza nsonwa muri ngo gona ibyo byona byabahoga so kidukuru cyari kikuru muno haruho bigega na byo bigambireho kandi bidunduru kinago cyakoraga kita cyacumba kurungi kidunduru kiyentamu oba kidunduru cyakanaga kakuzire oba kiyenshoha ati ibintu byakoraga ki
0: byo kwahura mu ibi
1: byo kwahura ati kiro kino bakuba bantu bayine bidomoro ati no sango uriye bidomoro bye bikayikuru abisazire nakora ki
0: nayahura
1: mu ibi bara abana bataki mutunziro
0: wowe uno
1: sikura buna ye
0: garuire
1: garuire so umunaho bayahuramuga bihimba nkebyo bahuire byayereze bihimba byo gunta kabe mukize hati nateko mukidondoruki ntara ihayi nakora ki
0: na
1: semeza hati byona byaro haro FCC yabindi byaka bindi bikuru ayereze kisisike ati bakita katugahenke kita hati kitekyo
0: ndeku
1: inkoto kiri ndeku kiri kikoto na sa kutamune bafu yaki yebihimba na tamu bafu ya yoburu na tamu yomugusa na tamu ne bubundi na akisazira kurungi na tamu no buhunga abuko buri basaraga muhoge iyo ndahuru buhunga bamaze kubwomi buhunga bwe abwahuire kuri uburungi muno hari ubutari burungi muno ati
0: hakwa urakusikire nyisana yebintu
1: nyisana yebintu na gutyo ebyo nabiye bishisi yoba ne bidondore byo mbaye horo mbwe bintu nkebi ati haro abahigi
0: abahigi
1: nankire ayisire
0: inyama
1: embogo ayisire ari isire inyama inyama nyingi batarikire ati norone inyama ni bagya huru hanti Tirupo.
0: Ego.
1: Enti na tuunga na tao na tao na antae nyama bie bigingi na bigingi na bina na yahura. Barata ya huira hanti nivya rate yaka anka mki dokuru kiri kahura mkubi.
0: Amazile kutarika biyome.
1: Ya talikire biyome.
0: Na miyeze na hivini na hika ya huira.
1: Ya buwake taiko.
0: Ah!
1: Hii. Hatike yende batago munsano. Nyama nkeze zo mkaro na gyahura anka.
0: Munsano.
1: Munsano. Nukwe tangwa kwa raki.
0: Kusisikara.
1: Bicho bundi bwaraba na na
0: tekusisikara
1: tekusisikara kandi nyama yeri ya bwarabonera yajya mu akantu umukazi nko kunagenda na leba ina rayi mu kiduko ruke na ihayo nane nawo namanya ayo nwe cyane barabone nijya kuba kubi na garanka
0: hamuriro
1: hamuri ubu na cyumba ni barya ati kire cyane
0: sanga kuri nyama amazire miyezi nkesa tuwena
1: biriye nungiye ye nabatarika na ikarano akora ki na tarikiriza abo kwa mukobe gubunda yahurire ki
0: umugenyi
1: umugenyi nawe ye yahurire bayine biro bibarira mugenyamo ubaye rwebagiye urumunaga buri cyakati kiro kiti rwebagiye urumu
0: turari yagenyamo
1: turari yagenyamo na yora iyo mukaro ubagwa mbogo ubagwa mungabi ubansenge ubakabuzi bakakayita nako kasagaraho nirwa manyira umukazi ngo barakora ke ati hanyuma ibintu byaganiye nyuma barite chupa
0: echupa
1: echupa ati echupa ezo zayihoroga ki amaru
0: amaru
1: eh ati oli araba yahisiza amaru agagali yaho yahuye nsande nwe nungiye mpunga na teko mchupa na teka na teko mchupa warata tayo mu nkobo abako nkobo ijya kujunda ati nti akutera mu chupa ta koleki eta siskale kajunda bayi kadubu kagwango ati uko nako ko alikuwa ahura okwa amaru ankago abandi nbahura mbinaga
0: mbinaga
1: bitigiro ati umunayihora muki amaru agahi agabahisizago agandi batano mucupa agandi batombita nibahura umuringo nkoko nabwo icyo kintu cyo kiyaroho kirinke kintu ikyo kwahuramo abandi umaju ba rukago butandara
0: ubutandara
1: eh obo ikibanyi ati kibanyi cyo akisibira iguru ye kiyungu nkoko ntaya huire ne ati nkeye mikaro ije kwikara
0: uko
1: iguru uko ubunda gitayo mukenaga ingeri ya kidondoro hati umunguru guno mwiko gukora ki
0: mwika ni kandi
1: gurabamu hati nyame ye nirindwa ki ana kiro kino abantu bayine bibanye byabo mbiyungu habo kwa ati wino kwa urenke binaga nkebyo buri ba tizari sefuri hato wino kigendereza muno
0: kitayatika
1: kitayatika hari yentamu hari ubunago bw'umukubi ubutoyito toyito ubuntu nko ubundi handi yine ekiteko
0: ekiteko
1: ekiteko ati biteke babirukago mu ngo yegoye na kikore kurungi na kitaka akaguha kandi karasubaye akarakikwata ati kunwa kitayire mu ibindi biguha byo itoyito ni wa manyire shape ye hati uwo muntu bateka mu ibibo ubindi ironkezo ni bateka mu bigega mu bigego mu muntu batamwe sano ni bagiyahurira aho mu kiyungu so ikiteko nacyo cyari kikuru muntu
0: kwahura
1: ni batamwe ndire bibona ibintu ngebe ebikwate byanka kandi ubutandaro nabo babuteka mu gomaju hati na ruko ubutandaro kenka bada
0: buri maju
1: buri maju na akora step ya hansi na akori hagati na akori haiguru ni manyeke ne yakana hati umuna yahuru muri ngo
0: bunge ebintu bikarum
1: ebintu bikarum bikopo step yabyo sefuria step yabyo ebinaga step yabyo muri ngo nkogo nabwikyo naba abantu abiyira bari bari na magezi
0: bakuyiye
1: ago kwahura ebimu umunanka umumaju araba akora go buju bwa kwahura muki ibintu byabo kanyine ka nkogo akaju
0: nakombeka ko kwahura mu ibintu
1: na kaju ko kwahura mu bintu ati abahigaga nke miguhangeyo entura tubazire kagahera umuntu
0: zari zine
1: zayine bazitaga mu mbaraza abo ko burato mu nju embebe
0: nizikwata
1: ntura imijabura nke kuhiga bintu nke byo nibahura nka umurubarazo nka ubu ne kiro umurubarazo nka ya asubikiro ne mbuzizi
0: Musara azikuwata.
1: Kanura kuzikuwata ugire nka.
0: Mm.
1: Abandi ni nkoko zararaga hero miti.
0: Umiti.
1: Ii na mumuanyu za huwa kitiki yao. Mm. Nkoko ni iraro kwa ine mbwaze. Na huikyo.
0: Eee.
1: Na yasura kukuma na ineki. Kuli inda okumulingo nkogu.
0: Mm.
1: Abandi wali indego misiri.
0: Umisi.
1: Hei, muta jagamba, haa, mahogo ya angeti, njagi haiga wangu.
0: Keikareyo.
1: Keikareyo. Mm. Na nawa ya huiri. Kiungu hae mahogo ya kwaigao, e, yokuli ya yabulijo, mm. kandiri yaki.
0: Minu ya huiri.
1: Yeni ya huiri, yovunga nawa ya huiri. Ka?
0: Umisi.
1: Umisi ninkoku.
0: Mm.
1: Na wina alinda, huiri wokoza sobulikoraki.
0: Ubulihika.
1: Mm. Na abantu. Na abantu wa yahuraga. Bulinga amirigangu abantu wa yahurabeki.
0: Ubuiri.
1: Insita.
0: Insita.
1: Umuntu na yahuru ubuiri.
0: Mm.
1: Muntu wa mugambi yiki gambo kena kiahura.
0: Mm.
1: Kenya kia ki mugambi yiki. Hatino umuvantu uli na yaiki intuki ya handu warama nye busahu. Buwe inzi burungi.
0: Mm.
1: Iki intuki na gena kiahura nka.
0: Mwananga.
1: Mwananga.
0: Mm.
1: Hato wuna waka zarayanga na. Ito kawulia.
0: Eh.
1: Arayanga nengo ya itwarakana na yahuza yoko.
0: Eh asoka tu asanga kusomba mpora mpora.
1: Mpora mpora mpora.
0: Na
1: atuwara.
0: Obuntu na akoma. Yoko
1: kuja kubona mbwa. Agenza ya taina kaa himbiri. Ntama ya bintu kakoraki.
0: Niwe ya soke.
1: Mkakenda ira vihimba vinyongo kakoraki.
0: Ikitabu kutama mungu tikirimu.
1: Tikirimu. Ntama ya katuwara.
0: Nikia sembiri yoko genda nakiyo.
1: Ata alevi nito vinde vayi horga nka siye kitabu. Mahibuli ya bitabu baba koraga ngeri ya katandaro.
0: Babitindaga butindanga katanda. Mbatindaga
1: mabingo na nkondo ina.
0: Mm.
1: Atihana. So, asio konao na yahura iyo. Nukwe ki ntukio kita koraki?
0: Kita siskara.
1: Kita siskara.
0: Mm.
1: Bulibu erinzi mbuamani. Tukwe ambilge na hasente.
0: Sente.
1: Atie sente kando habe ila wali bainazu.
0: Mm.
1: Romainti zaali za mpapura munu.
0: Eh.
1: Biali sente koinu koinu bibi akanyaga.
0: Mm.
1: Ezi nbiara yahura na nebani ikinaga.
0: Ikinaga.
1: Akanaga akarungi akara yamu sente ugu wa sente.
0: Abagaiga.
1: Hati abagaiga.
0: Nka hati abakutwara mu banka.
1: Abakutwara mu banka bayine ntoyito toyita abakutwara mu bitebetebe nkabo.
0: Mm.
1: Ati buri yateye kagasenteze za binusunusu na ateka na mukanaga uhunagana yahura na ahero.
0: Ahero
1: kan. Eh, kanaga na kalimira kiyinaka.
0: Ahero.
1: Ahero. Abandi na kalima na alimekina na yahura nka.
0: Umunju.
1: Umunju wumu. Hati buwarana aja kuhiha yewe taagambi.
0: Mpora batamurora.
1: Mpora batakora ki?
0: Batamurora.
1: Batamurora. Na kuku walikuwa hura, uko mringo mkogo.
0: Kati ya heru. Heru kuziha mungyo kaziteka heru. Kutina abasuma.
1: Hei. Abasuma. Iwunda.
0: Na
1: abomuka.
0: Batabikengu.
1: Ati na majungerga waga govinyansi. Na ina gawe kanteka heru. Nji yange taliki ya kisente zangu.
0: Hei.
1: Hati wa ya huiri. Na ata haine manyikirizo ya kutawa.
0: Mm.
1: Ikiro kimu ito tuka kahaiga. Tuwa haigaga mhugu.
0: Mm.
1: Tuwa gi kusanga kanaga kalimu. Ebe sente wili yebye ira.
0: Hei.
1: Yarugago mnyanje yebye.
0: Mm.
1: Na we ayahuiro mringo mkogu.
0: Mwabituwara.
1: Natura habituwara. Yarukia ina mkazu.
0: Mbaine mayazari zikia ina mkazu. Mkazanga usanga iyo.
1: Hei. Hati yebye biona mringo mkogu nwazahura. Hati kanda bengoyi.
0: Mm.
1: Mbengoyi yengeri zali takanya.
0: Mm.
1: Naba ayahuraga mringo kwa.
0: Hali haroho kiengoyi yengeri zali zitakanya.
1: Hati yengoyi ya bandi wa nbakura kisa anduko mbiti.
0: Eko.
1: Na baba ija nwa gaita gaita sanduko la eke sanduko kekyo nikyo na yahuramu. Hati yuwali tsumirano miyaka ya ito yankaga.
0: Mm.
1: Nyoku gendo mseni ya bugando kukawa ni sanduko yekiti.
0: Sanduko yekiti ni wagenzi na
1: yekiti. Chari itabarugago mkiaro kunu nitu wakiraga kuwa ni zevi yebiti.
0: Mm.
1: Baita wali nbaruga mbugando wagane sanduko zikoziru ngeri ya naanke cardboard.
0: Eko.
1: Baita wajikozi kurungi bakita hilo ni rangyo takimanyira. Very well shaped.
0: Ye kiti baito takimanyi.
1: Ya cardboard. Cardboard ye ziri soft soft. Bitali wine
0: bugumu mbolo.
1: Ateze sanduko nuzo babayu waini. Baito itu ine zeviti.
0: Mm.
1: Kande zeviti ya zakiraku itunda mkampara wamu. Takispake mkuru.
0: Ego.
1: Niho sangaga baitu umire. Nkati ingiri kusanga ye zinu wazaki.
0: Zinu zebioma.
1: Na zine zino bugari ya zivagende wamu.
0: Mm.
1: Na wekyo kuahura. Baya wargo msanduko
0: nkezo. Oh, mwa huire mungo ye kizuwa.
1: Ngo ya hati ya ba hii ndahaliwa tanike kule tere ngo ya munu. Zahiri waitu wa veira na banyana nkuru itu. Baba gani ya ngoi.
0: Mm.
1: Bodingi, uhundi bitete inka hanu. Baiti itu habuwa influence ya waganda. Halime bodingi munu munu.
0: Mm.
1: Baini ngumi mchumika nkevi ya toro. Ando kubaya wargo ki. Na kebe. Bitete.
0: Ego.
1: Uhundi na ya huli kiko hekie. Na ya huli bitambari ya mutuwe. Na yahuru mwaniko, mino mwanagiro, na guahuranka, umusano kumkomu. Kana wandi, na vya amira. Atingere hata aro pasi undi ya goraga na kuba kurungi urwo yerwe
0: ni narutereza ati
1: narutereza naruta musago narubyamira kujya kubona nyenke rubona ruri
0: ugo muringo gwo kugorora
1: muringo gwo gorora ati nawe yabahoga muringo kogo cyongwa yahurira ka mu kitabu kandi umunje umukisika ki hari yakabaga narara nateka mwe biti umbudongo nkaho bambunyansi ati na yahurira ngo Yesu izindi namba tamwe umuguha bagwe bagwe to mugeto ati uwo muntu naho na yahurengo yiza ikubira kurungi ubundi atayeho neze koran ko rutimbe ya yeserekere uko mu rutimba rwe na wikyo ekyo nakyo cyakora gakyo
0: mpulire mpulire no bazaho 20 cyane ko barize hambugo bazahuraga nazo
1: imbugo hati abantu abali nabo babaga bugayida mukate abantu ngire bayine ngoye nabantu abeyira haro babaganiye mbugo zabo
0: ubwo mugayiga kubana urubugo
1: umuringo gw'ubwirobo ati ayine yambuge zo kwesweka ayine mwiza abagenye aba barayisweka kina babaye
0: ubarayije
1: undi yahuhira bwo kuzika ati nkati bukura abantu manya tukutwara amabugo ati amabugo kikarwanka ngo abantu bayahoraga mu muntu barabafuyire ati na mutabani wafuyire yisafuyire munyanya afuyire isenkati afuyire umwana wafuyire na yayo rubugo ati nagende koraki
0: kuzika
1: kuzika
0: Kumanyisa nko bwire buno abantu oba

0: Ati tuwe ntulia wena.
1: Na wetani muloro mwenye.
0: Wena arugao na ege nuna kuli. Mwena balikianu mkoraki. Mwihura inyue nkabu kupa. Yali ingeso yobu irobu. Hey, kando
1: ati omwari yaga kurungi aka omukubi nkogo na waina ikintu kiba muteka nirizaga ekirungi
0: inawe yabaga yete tingambira hariye mukaro nawe yahuyira mukaro
1: gukuru eh nayi hayo nawo mukaro eh
0: yate nyine yakabora na hariye nkoko umwana barya biye nchunkeze binyanja ati na waina yo mukaro gwe
1: eh
0: ati ubundi no musajja namuteka niriza abantu abiye special na manya we
1: ikintu yakuriye kino
0: ya mukazi
1: na abana nabo abana abayisiki nabo batakulia ni balia nawe
0: nabo ni balia nabo
1: inyo aboje ntiye kunwe nkoko
0: abana abayisiki nabo ubundi bakwatage ngeso ya nyinabo ati nusanga bari basangira nyinabo takulia nkoko takulia kintu
1: nabo tibabi
0: ati nibatwara ngeso ngeyi so ati ibyo kulia babiyahura obo bintu byona byahuraga habo kuba habahogwa no butini. Hati omuntu nasa kutuwa rogo iruwao na kole kiki, ekizibu. Nama hati nagana amarogo.
1: Amarogo.
0: Hati nago nigarugirumu. Hati oguna yahure bintu. Ebi ye mulingo kwa kukondo, uwerinzi. Na wara hoga. Kano okuli indo buteko mbaka. Habu kati njineka ya huye kisoki. Nihara kakisanga ya huye chumuli ya nihara kakisanga. Omkaza ya huye romunyugu ya butahiri hali. Naha kuenda kusanga.
1: Ha kusanga.
0: Akuli indo kiki, obuteka.
1: Habu kwa
0: atawahe toko. Bwareja kakabuza wewe mu nyugwanga na wabuhirana ngo tutumanyire ati bamweta wake uwo muwago
1: ikisoki afoka kiso
0: ikisoki afoka kiso embayizi afoka ki
1: mbayizi
0: mbayizi ngo ufuira yimseje nyine kakabuze ngo ufuira nyumgiro mugitwaira wewe wakagondeza ugenda yasange ngo ufuira bwabuna yana atekanka
1: hamutu
0: gwarana yende ko tiyera amusoma akiti hari agitayire ube kahura musanduko hati ekyali ndago buteka no ke yakike kibeta ki
1: talebi yabino sentence taker sentence taker akabadana oya ziyo meza
0: kandi uno akutamba kutaho mwaga imfuka yawe nyineka n'ubyahora yonka no buraba ziyahu bagimanyire enu yaise itwe enu yabaze tagi kwateho hati kusanga wogiha
1: hati
0: bizibu byayi hati nubagaba kiki ngo nyineka agira ki
1: umuaga.
0: Agira umuaga. Kano kulinda kitinisa.
1: Ekitinisa.
0: Hei. Ekitinisa kiekeyo. Ekitinisa kia nyineka. Ekitinisa kia umukazi. Nekitinisa kia abana. Nekitinisa kia abagenyi.
1: Ego.
0: Habu kwa kia umugenyi wa muhira ye. Iburangiti ye, ye, urubu. Hei.
1: Urubabana bato.
0: Hati ya ragambo ini kitinisa. Umukazi urugo yiruwa aruwa hui kurungi. Urubona aruviyamiye. Urubona arukuzoka nko uruguro ile. Hawe umukazi ugo ajwara kurungi. Oke kitinisa. Yeye kama msaidio hiyo yuko tiyao teli mifunya funya na ndiye nenerwe mbuzi hati wumua msaidio kitinisa wamu yente baikara
1: hati omugenyi mwa ba mwa huliro rupu gonke burangiti umufaliso ba mwa huliri
0: kande umufalisi mkee kiru hawa waboge mkee yabe higira mkee kaya wagenyi bara yamahu bara haba saziri unyansi ngo kwa mtira mkee kana kora
1: na
0: yabiyama nurugu baitu ensi ya gane yukura watani kakoraki kuba ne mifwalise yengoye namuno naba hinde bamaze kwijyana kutandika kurete ibintu ibikoze ku mupamba bahantu bari maga hati abantu baba ne mifwalise twatamugo ubuhibwe bwisoju eh hati ko ndakuru mifwalise ugundo mukoto ugwe ubunda ugwe kitabu kena mukazi we ubundi haryo gwa bagenyi manye cyaba bana bataka kunyara kitabu
1: ati dero baba ne basesa kitabu rero
0: ubwi aba kitabu mbayikaraga binyansi
1: habinyansi
0: ati umukeye kamara kubyamira birubinga ntagutayire mu kihuru hagati
1: ugwe nibanaga
0: ugwe nibanaga ubundi ni mama wanyu banyine nkuru inyu nabarukira gundi hati ibi byo na byabahoga ndi no mugenyi bamurinda gitinisa umfarisi wabagenyi uhi umfarisi wabagenyi kwe pamba baguda abari umazi rugera kushugura aba mane ya pamba
1: ubu
0: namuntu bagenero zirimo niba bakora kintu baturukya e pamba ngeyo ya rugago muhi manaka omukafuifi yaki ye pamba
1: ego mgrusi
0: eh hati umugenyi izire mukamuhira umfarisi na ikintu cyoreka ki ikitinisa bagwa wire eh hati ubu ne burangitse zukozere ke zizire manyiki ne shuka zizire ne nju zigari hira ine kisika cyari umugenyi izire korara no yoreke se kitinisa eh no koze sa because so nkebyo umwekeyo nibikanyamu abo kwari mu bwegendereza hati kakubeke bwe tari mu bwegendereza yokoze sa nyine ko bundaga hati ndabigura ndabiyahura ah ndabigura bo wange tubamanye kora ki
1: kubirinda
0: kurinda bintu
1: kurundi
0: bitote abantu nibayagura ibintu byingi nira babaga nabyo abo kubona ngo hari inyahura kandi nkoze senki enungi no kulekesa the beauty uburungi uburungi bwike iyo
1: ego buri kimu kiona kiteka nizibo kurungi kire mwanya gwake aha
0: kire mwanya gwake atuli arara bayizira akameza ke ari hakitabu kirye ekiye binyinaka kya mabinga kirugiro babayizire bakozire bitabu yake ebiye byenga ebiri mu ebenanka hano tukabigambaho nibayiha ngeri yibisusu bya hamiti ya hati magana babirukwa kurungi hakitabu no yamuki bitabu kitabu kirungi na muno muno kuyiha mu mitoma no miked bindi nibabiha numbisaru uko no sobora kuba nibakora ki bitabu nibihuru bya mani
1: ego mugurusi akayire tikaba kanywani kayitu
0: akayire tosaka kanywana nako habu kuba kirikiye tago navuke ni ngonze kusima we bari kumbungisa kandi kunyika za program ene ya kiruki hati kya katano kino kirungi kansi meho abatulirize nyuwe namwe bari kutuliriza baitu abandi mwijyo kugenda mwijuka enyahure yira nyuwe na baramukize kandi mukama barinde murare kurungi mukeyise nyenja muture amirimo yanyu kandi tubungere kutere abana baitu barike kusisha ubwire na muno muno abagurusi yitwe tugambira abana bayigukuru baitu barike kusisha ubwire bakoze se kandi bege kora ebyamagezi na munamani ga mwebali muno kumpuliriza murare kurungi mwebali muno
1: okay muliza waitu habwakaire engendurwaho yeito yabagurusi nihegarukiraho habwahati mbaire kibuka Benson mutarugaho katuije na programu ezindi
2: kagadi kibale kakumiro mumende kenjojo kikube hoima kiegegwa masindi bulisa kiriandongo kiboga kyankwanzi kabarole kamwenge kasanda na handi honna mwebale kuliriza KKCR kienda nemu katonyeza musanju fama redi yenkura kurana amaka hamne vyaro.